0: Mimi, randa malo ni ga genji samshira tu di yao re. Ine rangge ne dun ji le lhe ya xiao xia. Randa malo ni zu zhe ge ma da. Malo le sami pu zu yo re. Ran ne xi a mo ju wo da do che be zhe ge yo ma da. Ine ra u zhi ji wen ne de ri gu zhi de yao chu mi tu.
1: Amla, qi rang ge suo mu ta zhe, ni ye tong na qie gu ge gen ji nan bu tang lin shu yin.
0: Na xie mo. Rangge xiao tong xie jie xiao tong lo de bu shi sui da.
1: Liz, Dion, Aja, Nye Tsingma Satsi, Nye Malo, Chudu Jyo Yung Dine Le Gyu Chia Di, Samlo, Saksuibda Mindu, Aja Ra, Nga Lung Ma Chia.

0: gushu nila. Gunge mebsi. Nga lapte le je gyun rung chi muso. Zinde tu rin cha nyam yon shira me. Che za ninzu dinde lhabri.
1: Gyan fo la. Dinde sung hari. Kera mi ji ge. Kandu ji du nabri de. Mi ma gu dinde zhung tu ma riba. Tunda di yakshu chuna. Lapte kwa chi je. Bukui kimda teni. Geji xe na yao yo li sungi.
2: Gushe ni la. Dinde sna. Tunda di. Nga da lapta zi dero na. Nga lapte timlu tita xin yin songza. Nga chu ta xu xe hu.
1: Yung a.
3: Gushe ni la. Gong bu chun na ma suma. Tian bao la lapte na nezu dinde la du. nga lobji jingwe ne xe na kinti yo ri. Nye jang chong lai ki baba, yinji kira nga la, zhe xe ya wuchi kya wuyo si labi yi.
1: Nyan da ma la, kira nga le tongki chigri. Lobre chakchu gang kwa che ya di, khani xe yab tamke yong ya yoma ri.
2: Ri.
1: Nga nyi se, kwa kju shun ju da, di du tsam tin chime. Yi ne tian bao, nye bugu ri. Riba la, bugu zo du tong ju nga ba yung gu ri. Remare.
2: Jiyanila, kinaga sumu thakari. Aadzu chukdu chukyun di nege, lobzhaya nage, chimlu chita genki giyu da, chondadi zaychu saib chigri.
1: Yunga, dindesna. Nezui di, nga nyendoba nyasa chungme. Nyendoba maa lage, nezui ki chunglin tsangma, kinko yue za. Nezui di kirangi, takchu nana takai chiba. Nga chungde gu di yin.
2: Tu dibna, jiyanila. Toshi.

0: ngangone ngume shoga khala sa ngue khaso che bi bu
1: ngume no amesa na lenga ju
0: nyam la ngue se de kala yorta
1: tinje in janga kuma ku chago chapsing mebe kare ma shuwa se butge yonga yonga yonga ya ya ya shuda shuda ya de shuda de shuda nge shuru chu inda inda kare shudi umu de a yonga nge kira rogba cheo Kabuye, 都是对我对我没不着。<笑><笑>

0: kianzo chimlu shiche kibde danyi me. Tiri de yonche, nian kianzo zhum xia yu. Ngaral habi nizuri. Kianzo da, nian de manche chori. Bukhu zangme, luido le manche yu no, ziku da, ying sabu tongu ikiri. Nian puyu tingun a, Bala, kirang manji di, ni jemba singba judu, ma suyabir besigi. Yine tabudu, nye manji khunze chume, pul xinyu me. Nye khunze xie ui me, kyun kwa chui musu. Tana di kwa xie ui me, kwa chui musu. Yine tiri, nye khenzo saib xie cho. Nye manji di, nga kirang zu lo zu lo. Labzhaga onyu xiexie, chumxiri. Tundadi, nye semna lo. Lomong guji chizum neng xiri xia. Tana tuyurin guji na lo, nye nilam na li. Dukzub chiwe nye zui di yangsi dengi. Nye semna ga maga di jiyak chiedu. Logo chimbi donglin che, suso gyundo dengdeb chebi. Jel nga nyendoba labda cu, mima nyendob chabri. Nye mima nyendobwe tulu tukhomine song, nga ra chenggui che che. Mi shinda suji le, nga ra chumbi dunggedire mochungro chen samchu. Nye ha huyu, kerangzu nang mi khashe nga da chikburi. Mi chami chebe mate, tendu lakja zi, onyi shi wori.
1: Dulu ya kyu. Lembu dong a?
2: Lembu do, lembu do, lembu do.
1: Gabu yu be a?
3: Gabu yu, gabu yu. Ma lu mi mi do cha lo chu me. Rang ge nga kang de qiu yu be.
1: A,
3: di zhe ma zhe, rang ge nga yao qiu yu be xin bu yu.
1: Ye ran le yao qiu dong a. Qing ye ran ti wei yao qiu. Ya, so, lian da.
0: Ye xi ge yu. Ka ji ge su su ne zu ma yong ya qie du. Du ri qiu wo ri.
1: Pan jia ni, ran sai ga bo ru ba. So.
0: 然后这个就是有的你要塞不行吗就是有的要卡罗的西格的马的要连的都是这样的欧阳先也在做汉堡擦了擦了气他的欧阳先也在做没事情全是全部扭不打你们那时候了三个大门扭不起来我的然后我拧不起来都现在你塞不起来用笔你那地址打跟着到搞不预备
4: 继续陆主操你看做你陆军在马虎县下面你说说穷别你最近做爹预备其他做县里马个啥的说土要要的一年什么年时要的没事情说土嘛的
0: Lubzuzo, lubzai chakshu di, mezi chi ki maha mo yubchi.

Tsueba cheba takda desu. Tuyun chuzui jikla zam tazun cheba gyu, shawa ama shile lesu. Ame kamdu loju ni, shichu ngue ne dangwa ya shuti shi. Tuzi ni, chumu shindu gyu, talu liu xiao dong, mu lan sobe rao we shungkho neng lin tu, lega che ne lo chukji zhugu yu. Kong ki sem kong su, rin ni ki sung gyub chizi ni, riki so jia ta neng lin di kwa na ma yin ba ra, ti wei kyan rin we chudang yi mi zi ngun yu tu byu ro, li ki piwa shi yin ba, sebo ra ki gi yu.

cheba ma se, tewe ceung dira gyedo gibe bardo chuhi. Shobe ni shun charwa ta dun, kusim gi ceung ngun su, nyenbe lu zhe le zhi yuba ta. Ceung nang ki nyata xia mi cho, ce me ki zu me be, chu zhe nam gi mi dun tu, mar jian du xiang yue. Kanda ni chu zhe cho, nin ji nang ki che zhuna dian xue gi, tu zhu xi zhi. Kan zu, to bar gao we, se zu gi ku gup di, lue dong za wa ne dong mi si. Namgyu, nyata xia mi zin gyu ro, te zan mi ga we, cha ga guo zha ya, te de lu lu ngang, su dun se ge ti nang shu wa li piu. Cholab ki, chi li cho ro, cho jo ta, tim sa ngu bo mang bu ki li yue. Tu zi zheng xin ki zang bu, cha me chu gang wa le, che wu pa zi jian tu, gyu gyu ro, nguan go to piu. Lore lep yun juk jiwe jie. Chamda chung ue su tuan ki yue jie. Parada tu, hingja ki damzab chue tu, ceo yi shu du lue bie, dik sin ta, tunggar su, ding zui so ja ngar xin chone chi xin yue. Te le, chung cham du seri cio yur gao we, chu jie ngue ne, ku gup sang xi xin. Tuitungi ngay sui rin la, hocho su gyu gabu, se zhun shoro we lu sung kasab cha ji. Ting zhe chugu ki zhe zhe su zung ngang, ciu yi zhem gyu tu se cui xin yu. Kwa we chang ngara ma li kong, se li da ngay xin ba chab su che di, xiam gi zhu xu che zhe zhe ang sar che gu. Ting zhe chugu ki gangba zhin bo ta, chu tu zi gu la den ne, ciu yi nian ram tu, Huda beda ki seri cui xin yu. Kobe chudu chowa gen chan ni, mei ki ramde mei kya damzab chui tu seri yu mi lam san xie choro tu ki yu.

0: Lui.
1: Kamsa, nye hak homo chu. Lari, lari, nye su du na lamsa jalan pyo chu. Les, les, les. Toche na, toche na.
2: Yang Fei Yan kwa chen bari?
1: Nga tu bi bai.
2: Rang chen ne tong bari. Acha, rang ge nga zo chang gu shu dang gu.
3: Nye hak ku bu me.
2: Ti zu ku ba le du tong do mi san che chi.
3: Nye wun ne hak ku bu me.
2: Acha ge ma shi na pe chen pyo chen bari. Ma se kira ni kum tu che chi, Yang Fei Yan ji la rang pi nye ri.
1: Chen hu nim do pen tang mar bai.
2: Kwa chung e, nim do ma pe zang gyu ba ge xie. Nye ken zo xie wu. Gyo go gong si na la rinda che kar tu ne ki je zho. Yang Fei Yan lo tu ma shi. Gyo gita. Ding ha guwa.
1: Ding ha guwa. Da zhi xia zhi xia. Cang meng ang zha di zhe ma shi ta. Ngar ye ma chi. Nga gong si sa ba le bu shi. Ken zu le mi ning bu che ji kya bu yang la da le gu ring bu che bu ri. Kho mi ke zhe xin me ken zu le mi da. Ma te yi chi je me be. Nga le mi sa ba ri de sem zhe xin me. Kiran si di ge sem zhe xia kar tu a. Nga su chung du de jang bu ri bu. Tun zhi qian na du bu shu da.
2: 都是几只钱的团结主子公司恐怖指数的公司团结的都是肯定有问题的刚爱车队现在有问题的上面数学习的结果是那团大主播的人马的经验了是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
0: 지효영아. 미 창문 좀 도와. 강고 부지 유네 알러

Tengke so kung kamsa, ngwa liya nga na zo nyamdo gaya doi tui chen rin kia nam shi pe jo go liya ji sibi na. Ngun zi chepa xin na jinda ju pe cei chi ni ne cei ni ga pa li na rang jiong gi sa jia mang chi wa zhima nyung nyung ko ne gyo zhima ngu gu ju re do. Yin ne le, chi zi sum ni ne go zu jie sa ne ka liya ngun se tui be cha ju pa gyun pa ta. Tien na ne xer gyu ta lu yu ga sa ne ka li na cha pa m ka zhu ne chi we pa pa gyu. La pa tu me do zong gi lu yu ga xiang zhong ka ji li na cha pa chi wo pa gyu. Tien na chep ji rang jiong gi nung ne xer pa ga chui zi di ne ang zha xin ne. Gepar ma che gu zhe du, xu zan leng ge zui nam xie ge cha gen li a zi na jie zui te, yin ji gu zhe yao nang du. Tine togo, yin zhi long wei ta cham du yu yu ta long wei ti xin lo ge long wei ge zan ne ka li a, zhen bu mam ko ne cha bam ka, sim sim pa gyun pa ta sa cha ka ji li a cha bam ka, chu nian zhen wei par pa gyun, sen yi yin zhi ta lo ge long wei ni li a, zhen bu mam ko ne cha bam ka, sim sim pa gyun pa ta sa cha ka ji li na, cha bam ka, chu nian zhen wei par pa gyun, tine lo ge xiang wei ta xi zi, long wei, cham du yu yu ta long wei ge sa cha ka ji li cha bam ka, sim sim pa gyun, ti du wei nam xi ge cha gen wo li na, Togo ne se nye nye mwe par nga ri ki lho nuk gyu ta si zi lho nuk gyu ta lho nguy ti si nying chi xa lu gyu li a se si gnoy so yu ni gdi chung chi we zi yu tsama ka ni ri nyo so ka se si gnoy sir to su na gdo. Xa mi ya ti min ki gu da ka ji zi ro na. Chen guan chu lo zhima mam ko ni rim si nam teng gyu chu za yang zha gu ne ni seng ni par er. Lhun chub zon lo zhima mam ko gyu chu za yang zha nga ne ni seng ji par er. Sam zhu zi qu li ya zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu chu zang zha sum ne jiu gu pa de ka ma zong le zhe mo mang po gyu chu zang zha ji ne jiang pa de sa ge zong le zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu chu zang zha liao wo sum ne jiu xi pa de ne dou qu le zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu chu zang zha chu ne ni zi sum pa de qiong ge zong le zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu chu zang zha an ne ni seng ni pa de Hong ga de zong le zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu chu zang zha chu ne ni seng ni pa de che yi qu le zhe mo mang po gyu chu zang zha jiu ji ne ni seng ni pa de me do zong le qia qiong po ne rim xie zhe mo mang po gyu chu zang zha jiu gu ne ni sa bie pa de nang zong le zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu chu zang zha jiu ne ni sa bie pa de ke ru qu le qia sim sim po ne rim xie zhe mo mang po gyu chu zang zha chu ne ni sa bie pa de Man kam zong la qiab sim si pam ne rim xie zhe mong ku gyu, chu zang zha chu ne jiur gu pa de. Nyung da zong la qiab sim si pam ne rim xie zhe mong ku gyu, chu zang zha sum ne ni seng ni pa de. Sir ni qu le zhe mong ku ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha liao wo ni ne jiur gu pa de. Ni ma zong la zhe mong ku ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha liao wo ji ne jiang pa de. So zong la zhe mong ku gyu, chu zang zha liao wo ji ne ni xiu pa de. Gar zong le zhe mong ku ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha liao wo ne jiu xi pa de. Bu shin zong le zhe mong ku ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha liao wo du ne jiu pa de. Cao qian zong le zhe mong ku ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha liao wo sum ne jiu xi pa de. Chen guan qu le zhe mong ku ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha gu ne ni seng ni pa de. Xiam le, yu guo zhen jiong ku ge nam xiong de shu ge. Bodalar, zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha gu ne ni seng ni pa de. Yang zhuo yong cu, zhe mo mang po ne rim xie nam teng gyu, chu zang zha ji ne jiu zhu pa de. Nam cu, zhe mo mang po gyu, chu zang zha ji ne jiu bie pa de. Lu nan ne kui le, zhe mo mang po gyu, chu zang zha jiu ji ne ni seng ni pa de. Nam qia bao a, zhe mo mang po gyu, chu zang zha jiu ji ne ni se sun pa de. 这些。

0: Nye san shu.
1: Ya shu.
2: Lospela, shuwe chang la gwanda, chen kang la shu su. Kirangye che na.
1: Chen na ju, kalay khana rikshiki lo zhubri.
0: Liss!

0: chanchanche tuni ji tindri chigi yinsi gore. Te losongi ngay marala reba la je tindri che je. An xie chanyi yapu je cha je. Da song ngoge ka bejong ka rize tsoba xizang zir chi gau ta nila. An tindri je yang xia tu song. Da tindri nga rang ka hajang gabu gara chung sina nga mazi di na lo. Nga rang gabi li ka reba de chep je mi la zol je. Da tindri ni po yapa yue je. Tā gēn tāshī chūtōng kā ngā la, ngā tī ngā la, gēn tāshī chūtōng kā ngā la, ngā jē trēv rē, ngā tī trē jē, tā rāng rīnē yuān jō rē, ngā dzō tōng rā mā rē, rāng rīnē yuān jō rē, mē tū nī rē bā rē jū mū chē lē, mē māng bō, hā jāng tō nī rē bā tā, mē nzāng līng la, hā gō bī yō lī jī, tī nī dzō tō bī chē rō chē sā, tā tī kā sō tā rā chē jē ngā rāng kā, gito di gila, patsa je, kogela, chadra je je, dindri miti ni dindri che se ya je, nga dindri che che ya ra chung, ta di ni jantso je na ke tikpa jik re xa, ta di nga miti ni shuk je ya di, ta jantso ke balai di je yundi nga rang ka, ta jantso balai je yundi balai di na nga rang tikpa jik di nga yue san san je, dindri je ke sen shu je ke je, nga rang ka nga di ki top shu go, nga rang ka chep san ya, lep san ya, xie san ya, zhi san ya ke, dindri ke sen shu da nu shu yue, A reba ni ngan zo ge bo ge rikze na ni zo qi wub jing zhin zhiri jiri. A nge ge mi tsuma la gari la ya yue si na. Mi tsuma ge da sa qi yin na pishun cho ba, ya ji to ba. Da mi mambu je ga, dintra yabu dintra ga sa to la, yabu dintra yue ri, pishun cho ba dintra yue ri de. Nge ge chun zo ge dando dusho di si je ce je, ngan zo reba di la ga xin je qian na. Reba ge ngan zo la. A gabo yungbo, jibo yungbo, chobo yungbi. Dintra jere ma chen, ngan zo mi na sen shou yubi, nu shou yubi. Reba ke yi mo lian ren da yi zhi li, mo li, zhiga jian qiang. Dintra jiga sen shou ji zhe gri. Di dintra ga sen shou ji yung san gado na, nga zhe ha yung na. Nge chung zo la le ya dan, din zo ma xie ya dan, din zo cha cha qi ya ga. Dintra ga nga la sen shou qin bu yu. Na diri ni, nga ga bo rang xiong jiong ga nung ching nian ching ni hong ki dan chong di jiong xin ri ga lin cai di ni xio ni jin zhe ga nga la gu ge da ping tai ji zhe bi ga zheng qie xiu ya da mi tui ni nga ga re ba ga lo ju din zhe mi tui ni da di ga ping tai ka ni pa cha zhang mo bo jie qie ya ga so an pin du xiu ya da da song nong chen geng gui la xiu di ni ga mi gan zang la ci ri li mi xia wa lan zhu ga song ge di zha xi bi zha xi min di ji xiu jin yi zha xi de lei
1: si mo a lin jie tian di pian zhong xi ri li cai ni gui ji xu xi pian zhong luo de qian men xia bu ge gen qian mo xuan ba ta pian zhong zhe bei ju ze mu mi xu xia ren ne ge ju ze ba cai ge la ge qie zhi nan wei pe ge zhe bei ju ze guo ge nang tuan cha zang hengia la jibu shu sinba yin. Teng jime li zhen na nganzu smuwa hengia la nang tuan shenda gu zhi shu yubi hengia ne tuido du gisi nang yu ma nyi ba nang roo.

Taluni, Tofu Joe, Sai Hamba, Trujan Linki, Bulo Ruga Yella Tsujunki, Gangur Minata, Megun Tessi Begam Kurune, Loship to Joe. Konki, Loni Shulhazam Yi Shunu Shine, Uja Kabur Kurube, Para, Digara Tenson Cheyu, Wenga Tutan de Para Kongi Lag Nanki, Gang Shendi, Zawane Jomayo. Gang Shijikta, Kabarajik.新贵贴近建立赵福州以来给有钱吃赞意美军文国给刚才推出你们刚才中国人参与电价年数表规划谈着深度价格不谈光目就最热参与电价年数表不谈深度价格罗局长能赵福州以绝盲学习给建立电价写不的是小为你选吃了呢，公民明白没入别怕了。赵福州以民税能领地的念头，人在场面解约。太阳落地的南，赵福州开家没人把了。上的陈秀玲呢，光给村外土地大多看是一毛毛色，那个土地绕的什么事情是？进入启动国际建筑开始落地。Kong nam ni chasa kyuen bi lo nipa te ra nyam dun diga ra yon yu ba ta. Gap ti du ki nang li ni chiruen jik dien ta yon su ke ba ta ra chulo me la shung lam ya me bi ga zi chen bu yu. Chen Shou Ling dak du ju bi ke chi jik ni nga sa zang ki go gor ta ni chi ba ri chi ba di yin ba ta. Kong ki zum dan ta je ke chi di ju bi gap sim nang nong yu ta kang ra kang ya me ba si. Gyun dien ta ri ki ngo do nam gyur nang tu kong ki jue nyong uwe sim nye chi pe yu. Gap te du, za zi xin rinpo kye me be na zi ki cae xir le me. Cu xim nam jo la gap te du, me xim nam jo jie pe ki yu. Chen Xiu Ling ta san da nye be na zi kim zang la zi di me xim nam jo nang tu chuk tang bu ti kor yu si. Wen ya, Chen Xiu Ling nge kor ne da wa dun jo we gap su sib sa ma jie ba ra ge da ra xor yu ba ta. Tie du, jim zhui da du mei bi gen ki chu zui chuk sum qin bi ji xin ne men kang tu jor yu. Wen ya, bu gu gen nga cha ne, suan tu me. Ma xin na gui ki cuwa ga zi qi zam yu rung, kong nam ni ki gyun yung tu ba na yu.